0: ake nene kikomende kiyakati mara wakina ega e diko menin matini eni komde ki abungwen eni beno pere termine na jolo yina ti tin yon dwi marama dirk e dwi mi abichel mwa galivari yu ki pira riwe abichel gina yomu chunya ka o dwi manyen pola nyira wain noti ki baddez dwi ariyo karo baddez choda so indi nen kit ma baddez dwen ken penke this time bene an bene ti ken joma abibiri baddez bati mamiku nyuma mega bene pere tek mine na waje tibo tin e diko menin matini en kitun bene wachakati ki e chimaramariyo nya buwana siyo e yome en kitiju wa yiku mchawa bire nota bire ngwana chira ngwen abichel wachake ke inchi chot e kwanyi mziki achel e diko matini hello Atima bae tini Okay, alar, okay, Patricia, yes. Kanti kakare. Chunyi pa call of fit.
1: Girl, oh.
0: Okay. Okay. Afoy mater ba Okay anti kamera chel matika karki bot Carlos fik kiloni chinya appear te khabe mi ati bot yene kidi ko mini matini timen ko monu wa wane ne chimma mego danya ti ko maleng hello
2: Hmm Sie
0: Eyo
2: Kwane ni
0: Acho mo be
2: Acho
0: ambe mi
2: ke
0: program mi wa ka bia ra ti mo ka ngi chwe Mana nga ni Miriam. Miriam, foi mater ini kanero.
2: Pati, ala kikana ndiyo wawa wewe
0: da. Okay.
2: Ya foi do program
0: foi
2: do
0: nyo program. Foi do
2: 12
0: bene.
2: Yule ni kya pa
0: wa kya
2: la wewe. Okay. Yo ana kong
0: my coco pakaro flower.
2: My coco.
0: My coco pakaro flower. Chwa I'm going to go to the house.

neka ngeo ti chamo kane no chunyi ti gamo ne bada ki wi no dong chunyi goyo ne lo komedo timogo et lo wede chere practical wa ngeno wi ma kanyi dong pake jalmo ki choy warga choy ka tanin ka di cherba kwan mere gina kwan bon madam kwan me gina kwan bon ngen meti mere jalo cher chwe hello hello hello madona hello hello ah le mo cher tu mo jal inde ne kya jamo me ne ki cho kare so chamo kane indo ka di chero wa ka mini style ne ko ka di chero chat ma de tu mo kono bu gwen gi kunu kunu formation bu la ki kunu 4-4-2-3-2-1 inde che gwen mer formation ta pedo ko cher ki style che le kan wa ko cher chi ngwen ne o mata min gen mati ka eno chona luoro o mera ta woni ka ni ngo yi dong ti mo kwe mot ni na matine min rigan ke lu ngolo eno wa dal wo ko apenyo tin do ngene ni inde mo ara ka rado won ma so a timo komon komon wa jam no beno be o ka ni na chalu tin de ka ti ru ni mata to la tikede ka maroma ye pierre doctor wa chet mi ya gikne ni na matin loving for the man speak fm

0: Ang kang kuya, tuyo na tayo kidrak. Hello?
1: Hello?
0: Hmm.
1: Okay.
0: Afo. Hey,
1: Regan.
0: Yes, Regan.
1: Yes.
0: Hmm.
1: Eh, loke parla.
0: Eh, loke mere parchi iti mere kumonia. Ya,
1: no.
0: Eh.
1: Pare ne ye duang ba.
0: Hmm.
1: Yang tidak mengira dari wek dah beri terbiru gang ima inca pen beti wek inca beri abor kami upada je jenu beri.
0: Hmm.
1: Ya sama lagu punya dengi ni lagu kaya.
0: Ada.
1: Eh lagu itu pada mana mana ini lagu pada ni juga cari ada orang main di sini.
0: In fact mungkin aku dia bercari yo.
1: Ini dia nanti siang bang.
0: Okay.
1: Angkat dong ini cari pada di no dong anda lagu orang tegar.
0: Eh.
1: Nuh, naya cintuan kita ngapa jauh kita gora. Menyir kata di sini, no, goro.
0: Hmm.
1: Dari mana, kok kanan, dah ngedapannya aja.
0: Ini dia bercece, kok, kebun. Kamu kena dong?
1: Aku sikor. Di dalam itu, kecewa, kan?
0: Hmm.
1: Kecewa, mereka itu, kecewa. Oh, oke, di pale, kecewa, miau, dah.
0: Hmm, gini, wak, ini di pale, ni?
1: Kecewa, miau, eh, kecewa, ini, kecewa, bau, bau, kecewa, kecewa, kecewa, kecewa, kecewa, kecewa.
0: Hmm.
1: I'm going to go to the house. Hello, Sio.
0: Yes, Mr. Lauren.
1: Ati mere molong ur tio mere mo chien do tika yenyo ma petro era.
0: Chien do yenyo ba tika na ba yar ka kan.
1: No ma ar ani a mi o kama kama no ma.
0: Hm.
1: Ina wa ba da ho ka ni do wa ro ma ani tene wan cho wa ti lo kwa ja kwa lo bon pon na ta wa ti lo kwa.
0: Hm.
1: Pale ni siaro ka wiru dek ni ban mai kante. Ero ka do ni pale siaro wa cha wa rira dek ni liwu. Manyuru no ama cha la cho ae do miya na don ka tiri ka duwa wako ngu tenya. Hmm,
0: hmm.
1: So, wan cho pe wa tilo kwa jaga mon po nan maraj. Pale po rwa rige wun mon.
0: Hmm, hmm.
1: Wun mon don ka ngu duwa wako ngu tenya. Ero wan cho pe wa pale, ero pale. Ke nani bi pale. Wakin dago ni bekun pe pale na ini pe pale.
0: Hmm.
1: E ka pe ni a kwere yende wacha a ka munyu ngi na ka man ka man we onye pian a meru winye.
0: Yes.
1: E a meru winye ke na no un po winye ki no do mistake. Ki so no mi e gana go be ti e ki no na re o wen po ka mi o ma e ka.
0: Hmm.
1: E a fo e ma ter do program ma era.
0: A fo e fo e 12.
1: Yeah.
0: All right. Well, for the 12 can you? Kwa yi gana yi dung gina bapira teko 12. Yin kona yi wajyo ni ngon. Pene ka ngero mo pale gira ki dek ngwan kire yin nano jamane bera chako laka go. Chiwa, ah, en gina nene anda yin yin dung. En, wain kong ki bode, hello?
2: Yeah.
0: Hmm. Afoy ba? Okay, kwa nye duwak duwana diyo peny ba?
2: Hey.
0: Hmm.
2: So, loko me pale ne ba dan?
0: Hmm.
2: I know I saw it, but you're a pilot, but I'm not. You down with the chili, you look, get money, make gang money, you know, you're gang anyway.
0: Hmm.
2: I think gang move, getting here again, that pilot, you know, feel like it. How did you get them?
0: Hmm.
2: Pelare. Oh, I'm sure you're a pilot, you're a good kid to be like a boat.
0: Okay.
2: Yeah.
0: All right. Anyway, pale dong ti mer pe chog ken gian mon ko dong kono pun mon ko lo ha win mono ma me ku kong ma fut pa cher ma bo not a bira bira biro angwen a chel angwen a bichel a bichel a bich ni na matine cha wana tika tumo dong gi chim ma pe kara rio a pe ni na matin wa ko to ben wanen ket meno jimini tika ka ke de pio yor yot ni na matine bene pale ye pol la cho a ho mo ken en cha lo in da cho bene ni na de pe gang fut de cher ba Did mama kunu gwa ya dok twaro ngete ho yor yor wa ko twala kunu ngo bene eh tidung eni ni ini timu ni biani cha mu kan beno no in bene ti mer ma ti ga longa longa ti town kan ti ga longa longa ti city kan eni da ho timu gira ngo wako bende ni manuken matie eno api yoro yoro chawa na utimoko enki chawa motumbe ni ndongno atika kene ya giki yuma chale kumane mon kicho iching baraja wa chambij no karma be atira atira ok waini ngo kiwek kinga
3: Yeah, Yintuane, Kadetui Kakenyo, Speak Fama, Pierre Borgia Bungan, Tonga Beach, Video Mabegi, Duan Mapikik,

0: เพลงมันหนักอ่ะแจ๊ค
1: โอเคคนไร้คนจะดันลังปา
0: ชาตานีนะกบากินนอวาตอนแม่มาตระชาตานีนะกบากินนอเพนันบามาตระอดามกิติมกิสมรดกินนอเพนันดอมตระอดามกิติมกิสมรดกินนอเพนันระมาตระมุเซกดอกกินอรดกินวะเกโก
2: where gile weke kudo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Atikede Ron, atikede Ronald, atikede Mono Regan Lungulu. Chikwa tieni kai wero potunu daki Rachel. Wanofuwe ni wafoyo goyo chim. So, nubolo kuitikin Ronald, again ki Regan. Mono en kita menu utikede. Eno, biga mochim, chual message. Edu, an jomoni machao chualo gini, bolo gini kui imanu potpegi wero to me. Let us style up, okay? Let us style up. Kwa wing kong jo mon dana deke kong wero, kanyo dana deke po wero beri jo ario, ado uro chako bolo uno queer. Okay? Mono gina matia lego kibotu weno chake dike. Because ena Regan putia wera wera ni dana do chako bolo queer kwa ki message. Ero pa kwa no nying John weo ni. Ero di was styling. Okay? Hello?
3: Hello,
2: Awinyo?
3: I'm dina, hello.
2: Okay.
3: Oi na ta da ro. Gini kayo
2: ba. Ayon. Evige, evige ni ni. Ni muji gini weke ko log log da.
3: Gini weke ko. Angya ge no pida pida ni ata ba ge.
2: Awor ko.
3: Awidi kita jono wer kere gini.
2: Aha.
3: Wera me perao tiga na kare da ke hacer. Mire, kita uño rigano wer kere olo olo kongo hena te umba.
2: Okay.
3: Kami kira boru.
2: Ayela mo pea foya.
3: Foya.
2: Okay. All right. Vicky, kaya tu eta yon tum pe yini kowi dogi ni eta yon tum. Ngole Hello? Ujana? Eta yon ka tum do ngole ngole anda wini tu. No dongi no bale wa pe yu ve yin pe kowi ki dogi winyo. Hello, Speak FM.
4: Hello.
2: Yes.
4: Tining on this.
2: Ana tia bear, yin koni tining on.
4: Ati mera ma bear ta.
2: Okay.
4: Ami nyo ngiti am gidong tika yile yile kong tika mo eke ne rigani.
2: Anga ani?
4: Rigani gido giti yile mi wewe.
2: Hmm, ya, pire tag ni miro ki yile. Chi yini kwero don yile ndo.
4: Hmm, wewe ba.
2: Wewe ni nga.
4: Kaya ramo ko.
2: Ayye ramo pero.
4: Ah, jan gini kiri gano ere.
2: Okay. Ayela mope.
4: Ai.
2: Ero dike take go chimi ere mi la win radio nge nga yini beru na machela. Nge ugeri ni ana tia nge yi.
4: Ok, nisi, yemeka awa ni ya.
2: Yes, spirit. Awa chini kia tia donyi siti nino kere nino dakera kere dakera gitie.
4: Ujone, ini morish do. Yitengi, nama nadare. Inwe.
2: No, ineno wai.
4: Aha.
2: Akari anti tijoke na ngeo ka duon gi mogo bepa ngeo na hanamba gi. But you, like you one person ma ngeo duone, Miriam ma ngeo duone, nga ngeo duone. Mm-hmm. Eto pire tag ni yini go chimi itit nyi yini komi. Pien jo atia don yi city. We gingi ni funds pa speak FM ube na nga gini.
4: Ayaro. Any Morris kia yue.
2: Apo yu Morris.
4: Aya. Hello.
2: All right. Yes, la we ready lock tika kenyo. Ana nge wunu ngi mu kene ki duon wu, jo kene ki nama chim. Eto pedong miyara tuchi ya, ngari endo tia goyi chim kono ngon. Yin kai dan yi line, wanyi kede kane ti goyi mki ye eno la we ready. Okay?
5: Hey,

0: yẹ tí o gẹrọ tí a tún o dẹrẹ ko ma pàpà ikú mu díẹ̀ nù kílù díẹ̀ rọ ma ca lọ ọ̀nyọ̀kọ̀m lẹ́nu akímú kẹ́ne ma púra ta ma o yi tí o gẹrọ kí tí a gẹrọ kí tí nù ní bójúmá tiẹ̀ nù kí ma dán tọ́k nù ní dọ́ka wẹ́n lẹ́yìn nígbà man tí o gẹrọ ẹni dùn ka gàm ká o dọ̀rẹ̀ pẹ́rọ mi tún o dẹrẹ ko.
1: Yara boru wi abungwen tonna bi o tega mete dero imi o ngich ki kupulwa
2: ke ngoma ana miro ni umira bet won koma chole parliamentary group ya ana nero ni jimi ne ono keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong we ko cha mo ken anywa ben ki nyar wa ba bu ma no dong
1: radio ma megi duan ma pigi
3: billi era ni minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was a restrict chairman me yini chwar but jomu kër ma ti woko bot family ni goko ñoo mi koño gi mi yaar goko ñoo mi koño gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma yini romu wacc ni men ni ubiru chalo aduke pa omeke wa ma gi chalo chen gi woko sa gi dika kër ma mu kër gi jamu wa jama ka e do ka ti chalo chi that will be regulated
1: yera boru wi abu ngwen tonna beach speak farmer
4: ni kom lok wa contract ma ke ma ke chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ke me de gundon pasen me contract chuk e pe ke me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ti pilwa ka a wi wi ki wai ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wo wi de po me de ba le bi ko ni pom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
1: Obedi Pierre Boru ya bungwan. Tonne a bit. Speak farmer. Bon ma pekik.
5: It's 10 p.m. Kombedi chawa ngwen mautieno. Ki Pierre Boru ya bungwan. Tonne a bit. Speak farmer. La kelia ye Magamaga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
0: Wajuni chawa mukenne dare. Chawa mukenne.